Hinge chonai na tana su sa jo Gua hinge nai son do ba dio Nai na nyang Nai shkwen nai ya wa nai nyang Hinge na wo su na Ki so kristro Hinge na son do su sa ka chiang Na patro na Ki so se na kong se sa